0: Sobara priyogi na. Antong agong to, yung malas rebu eh.
1: Malas.
0: Ana nga repot kunting atu make masih anar tos nonte era. Nuhun atu ditampi.
1: Ya.

Amu ing naon kasang tukang na nepi ka kieu ayana. Semar Badranaya lajeng emut kana Purwadaksina. Purwa eta hartosna wiwitan Daksina Wekasa. Emut kana kawit sateuacana medal kalam dunya ti sawarga.